Good evening, faithful and solid listeners. Welcome sa itong program na po, Live Listener Request, here sa 101.7 FM, the Anchor Radio, Dumaguete, and this is Elmer Rushana, one of your hosts for tonight's Nindot na po nandoong program. And thank you to all of our listeners for tuning in. I think nga excited po mo, uban na mo dere nga maminaw sa mga paborito nga musika ninyo here sa 101.7 FM. And sa mga wala pa nakasendin ng song request dara in your planning to, maybe send in your 1, 2, 3, 4. Bisa kung sa nakadaghan na pa sa kadaghan datang time or naaratay time ng pag-play, ato dyan ang i-play this time. And gamita lang free Anchor Radio app sa pag-send in sa imo ng mga song request so that we can play that on the air and ubanan ka na mo sa pagpaminaw sa imo ng mga paborito ng musika here sa aton ng station this evening. And thank you to all of our listeners nga nakasend in na po dahil sa ilahan ng mga song request. But kung wala pa ka nakasend in, I think now would be the best time to start sending them in kay bago lang yun nga nag-start sa aton nga program this evening. Sa mga bago na tong listeners, welcome po, and you too are invited to send in your song request this evening. But to do that, you need to download our free Anchor Radio app sa imuhon nga device. So kung naka smartphone dira karon, let me just encourage you to take the time to download our free Anchor app para makasend in po ka song request this evening. Simple lang kayong pag-download. Ito lang ka sa imuhon nga web browser and just type in this address, ibcd.theanchor.app. Again, that's ibcd.theanchor.app, and register for free using your Google account. That way nga madungagad po yung access anang nindot nga app, and I'm sure nga di Google magmahay sa imuhon nga pag-download and kalimot sa pag-sendin sa imuhon nga song request para usa ka sa maalagara na mo this evening. Again, we're excited nga makaserve sa inyo and maminaw sa mga nindot nga musika here sa 101.7. And so sa walay langan, let's start this program sa pagpaminaw aning unang request gikan sa usa sa mga faithful nga host diri sa Anchor Radio. Thayo Monte requested this song by Hiles Henderson College, Day by Day.

and Basta 101.7 FM. Nindot jud og mga musika, and you just heard one of our many Bisaya songs here sa aton nga station. And thank you, dili na siya faithful listener, but one of our faithful hosts, that is Anchor Radio, Chef Unil Espada. Great song sa English, Our Great Savior, Bisaya ang atong bantugang manuluwa, sung by our very own IBC member diri. And thank you sa atong mga listeners karon for tuning in, and I hope nga na blessed with most sa mga musika nga na play nato so far. And thank you for sending in again daghan sa inyo mga Christ honoring songs, and atorni silang ipasunod. So stay tuned sa atong nga station this evening. For now, let's hear this request. Gikan sa usa nato ka faithful listener. Here's the Nicole's family with the song, I've Still Got a Song.

0: mahinungdanon nga butang. Imo bang hunahunaon sa makadyot kun unsay gisulti kanato sa Biblia nga mao ang pulong sa Dios ngadto sa tawo? Ang Biblia nagtudlo kanato nga sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Ang iyang gahom kahibulungan kaayo mao ang pagsulti lang ug namugna ang mga butang. Iyang gilalang kining kalibutana ug ang tanan nga anaa niini. Sa ikaunom nga adlaw sa paglalang, iyang gibuhat ang tawo ug huypan ug kinabuhi. Gibutang sa Dios ang tawo si Adan ug ang asawa nga iyang gihatag kaniya si Eva. Ngadto sa usa ka hingpit nga tanaman nga gitawag og Eden. Sila gitugutan sa pagpahimulos sa bunga sa tanaman. Aduna sila'y usa lamang kalagda. Mao kini ang dili pagkaon sa bunga sa usa ka particular nga kahoy. Ang ilang pagkamasinupakon naghimo kanila nga mga makasasala. Ug tungod kay kita mga anak nga lalaki og babaye ni Adan ug Eva, kita usab mga makasasala sa kinaiyahan. Sa Roma Kapitulo 3, Versikulo 10, nagaingon, ingon sa nahisulat, walay matarong, wala bisan usa. Sa Roma Kapitulo 3, Versikulo 23, nagasulti ka nato, kay ang tanan nakasala o nagkabsan sa himaya sa Dios. Kitang tanan mga makasasala, ako wala magsulti ni ana aron sa pagkundinar kanimo. Ang kamatuuran mao, kita ubos na sa pagkahinukman tungod sa atong sala. Gipaambit ko kini nga balita kanimo tungod kay kinahanglan nga pasidan-an ang mga naa sa peligro. Kung mamatay ka nga makasasala, klaro kaayo ang Biblia nga nag-ingon nga ang silot mao ang pagkahimulag sa Dios hangtod sa kangturan sa linaw nga kalayo og asopre. Ang Roma Kapitulo 6, Versikulo 23 nagsulti, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang Pinadayag Kapitulo 20, Versikulo 14 nag-ingon, og ang kamatayon og impyerno gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao ang ikaduha nga kamatayon. Og si bisan kinsa nga wala nakaplagi nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Isip mga makasasala, dili kita takos sa langit. Dili nato maangkon ang langit. Bisag unsa pa kamaayo ang atong paningkamot nga buhaton. Nadaot na kita sa sala, o kana usa ka kadaot nga dili nato maayo o matulid sa atong kaugalingon lamang. Ang tanang tawo makasasala o ang tanang tawo kinahanglang mamatay tungod sa sala. Roma Kapitulo 5 Versikulo 12, tungod ni ini maingon nga pinaagi sa usa ka tawo ang sala misulod nganhi sa kalibutan. O ang kamatayon pinaagi sa sala. O busa ang kamatayon midangat sa tanang mga tawo kay ang tanan nakasala. Ang sala ni Adan nagdala kanatong tanan ngadto sa kasamok. Apan ingon nga ang iyang sala nakadaot kanatong tanan, adunay usa kinsa ang kinabuhi nga makahimo kanato nga bag-o ug madawat sa Dios. Kanang usa ka tawo mao si Hesukristo. Si Jesus mao ang Dios. Mianhi sa unod na tawo sa usa ka birhen aron siya dili mahimong anak ni Adan kundili ang anak sa Dios. Siya hingpit og balaan og bisan pa ni ana ang iyang kinabuhi gihatag alang kanato dito sa cross isip atong puli. Ang iyang kamatayon mao ang bayad sa atong mga sala. Siya lamang ang makahimo sa pagbayad alang kanato tungod kay siya walay angay ibayad alang sa iyang kaugalingon. Ang Roma Kapitulo 5 Versikulo 8 nagsulti kanato. Apan ang Dios nagapakita sa iyang gugmangan hikanato nga samtang kita mga makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. Gihatag niya ang bugos nga bayad sa imong sala og pagkahuman sa tulo ka adlaw na banaw si Jesus gikan sa pagkamatay. Iyang gibuntog ang sala o kamatayon aron dili na kini muulipon kanato ug mudala kanato sa impyerno. Sa pag-usab, ang Roma Kapitulo 6 Versikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing dayon usa ka gasa, gibayaran ni Hesus, kinilibre nga magamit sa bisan kinsa nga mudawat niini. Ang pamaagi aron madawat kining kinabuhi nga walay katapusan kay mao ang pagtuo. Pagtuo dili ang atong mga buhat ang gibaylo sa Dios alang sa katarong. Si Apostol Pablo misulat sa Efeso Kapitulo 2 Versikulo 8 hangtod sa 9, kay tungod sa grasya kamo nang aluwas pinaagi sa pagtuo ug kana dili sa inyong kaugalingon. Kini ang gasa sa Dios, dili sa mga buhat basin adunay tawo nga magpasigarbo. Gikuha sa Dios ang atong buhat gikan sa kaluwasan aron dili kita mosalig sa atong kaugalingon aron maluwas. Kita adunay pagpili dawaton o isalikway ang iyang tanyag nga kinabuhing dayon. Walay lain makahimo ni ana nga pagpili alang kanimo. Ang matag lalaki, babaye ug bata kinhanglang mo desisyon kun sila mutuo o dili kang Hesukristo. Gibuhat ni Hesus ang tanan alang kanimo. Wala kay laing buhaton gawa sa pagtuo ni ini. Kana nga pagtuo gitawag og paghinulsol diya sa Biblia. Kini usa ka pagbag-o sa huna-huna o pagbag-o sa pagtuo. Bisan unsa pa ang imong gisaligan, gawas kang Hesus lamang, dili kana makaluwas kanimo. Kinahanglan nimo nga usbon ang imong pagtuo nga mahimong si Hesus lamang. Ang iyang kamatayon, paglubong o pagkabanhaw lamang ang makabayad sa imong kaluwasan. Walay simbahan o relihiyon nga makaluwas kanimo. Walay maayong mga buhat nga makaluwas kanimo. Walay kwarta nga makapalit sa imong kaluwasan. Ang kaluwasan wala gibase sa imong lahi, panahon o edukasyon. Ang matag-usa kinahanglang maluwas sa samang paagi, dato o kabos, himsog o masakiton, maalamon o dili maalamon, pinaagi lamang ni Hesukristo maluwas si bisan kinsa. Ang buhat, Kapitulo 4 Versikulo 12 sa atong Biblia ng ingon, walay kaluwasan diha ni bisan kinsa nga lain, kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga gihatag sa mga tawo diin pinaagi niini kita kinahanglan nga maluwas. Akong higala, kung nakadesisyon ka nga ibutang ang imong pagsalig kay Hesus lamang aron maluwas ka, buhaton ba nimo kana karon? Wala kita mahibalo kung kanus a kita mamatay, apan kita mamatay. Ug unya ulahi na kaayo. Dawaton ba nimo karon si Hesukristo isip imong personal nga manluluwas? Gigugma ka niya o gusto ka niyang luwason karon? Gibuhat niya para nimo ang dili nimo mahimo para sa imong kaugalingon. Mudawat ka ba sa iyang gasa nga kinabuhing dayon?
1: Gusto ba nimong mahibal-an ang dugang pa? Kontaka kini nga istasyon o bisitaha ang Anchor Radio app sa www.theanchor.app.
2: Why did he create the stars? Wouldn't the earth have been enough when he was creating? The stars tell us where we are and what time it is. The star, we have one star that means a whole lot to us. It comes out in the daytime. We call it the sun. And we use the sun to measure time and days. As the earth goes around the sun, we measure seasons. God created them for signs and for seasons. But he did that for a whole lot more than that. God did that for navigational reasons. Did you know, in order for us to know where we are, we have to look at the stars, and that tells us where we are. And in order to know what time it is, we also look at the stars. Our clocks are ultimately determined by the position of the stars in the sky. That's pretty important. The stars tell us what time it is and where we are. Maybe we're supposed to use that for a purpose, to tell people what time it is and where they are. A famous preacher had a life verse at Daniel 12:3. Let me read Daniel 12:2 with it. It says, "And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament. They shall turn many to righteousness as the stars forever and ever." Maybe the difference between some people waking to everlasting life and some waking to everlasting contempt is because they haven't been navigating on the right stars. Did you know people are navigating on your life? God wants you to be a star. What does a star do? Basically, it just lets the light that God gave it shine and stays where God put it. However, some of us like to move. If a star in the heaven moved 1 degree, that's 1/6 of a tick of your second hand, that's not very far. If it moved 1 degree, and you were lost at sea and a storm was coming and you were navigating on that star not knowing it moved 1 degree, you would miss port by 56 miles. A little bit of motion on your part can create a whole lot of motion on someone else's part. Maybe we should be like stars. This is Pete Cowling.
3: I am Jefferson Heisen, and I'm glad you're listening with me to the Anchor Radio, Dumaguete.
4: Ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, it's Kids Time! This is Brother M, inviting you to tune in to the Anchor Radio Dumaguete for Kids Time!
5: Every Saturday at 6:30 a.m. and 4 p.m. Don't forget Sunday mornings at 6 a.m.
4: You will enjoy listening to Christ-honoring songs for kids as well as teaching from the Bible, the Blessed Old Book. Dear parents, you don't want your children to miss out on the good Bible teaching.
5: Tune in to 101.7 FM, The Anchor Radio.
4: It's Kids Time!
6: Why do people love International Baptist Church? Just ask them, they will tell you.
7: There are many reasons why I love IBC. And first of all, it is a church that is not selfish about the greatest gift that all people can have. And for me, this is the place I'd rather be than any other places. The place I can find truth, the place I can find comfort, the place where I know I can find true friends, and the only place where I know we're aiming the same goal, and that goal is to glorify God.
6: Come find your reason to love IBC.
8: Thanks for listening with me, Elliot DeMobile, to 101.7 FM. Dumaguete's source for Christ-honoring music and practical Bible teaching.
9: Have you ever heard of someone at work being asked or told to do something and they respond with, "Well, that's not in my job description"? I hope you would never allow such stupidity to come out of your mouth. Matthew 20:28, "Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life." Just a quick reminder, in any spiritual leader position, and by that I mean in the position of a husband, a parent, a Sunday school or Christian school teacher, a boss, bus captain, mentor, the primary job description is servant. Jesus was first and foremost a servant. He left heaven to do for us what we could not do for ourselves. He came to give his life for us, to serve us so as to allow us to go to heaven. Dear believer, in your home, at work, at school, at church, whatever else you may be or do, always make sure that you are a servant from the hair of your chinny-chin-chin to the bottom of your toes. The Son of Man came not to be ministered unto, but to minister. Let's be like Jesus. Something to think about.

0: How do you show that God is the number one priority in your life? We took to the street to ask people what they thought about God being their priority.
1: Always na ako siyang gina-add sa akong prayer every time like na amicuses or like everyday life na ako. Like, gina-add na ako siya sa akong prayer.
2: I believe that God is on top of my list because kuan mo siya, siya may more gaguide na to patungo sa pabuting landas. Siya'y nakapausob na ako because katungo pa ko ni Apilana Ministries. Always akong nagbobulakbol din, sige nga, inom ana, dayon. Once na ilan na dyan ako siya, di na ako na-realize nga, importante kayo siya sa atong kinabuhi.
3: Sa tanan nga, buluhaton, siya may unahon sige, like, if ever need og help, siya may ask. Tas sa tanan, kung unsay ask, dito rin niya mo pray sa tanan.
4: Praying to God, and whenever I have problems, dayon,